0: Kia kaha te kōrero.
1: Nā te ora o te tangata.
2: Ko tēnei whakatau ki ka tukuna atu ki ngā ringawera o tētahi hui. Ko te tikanga i a tātou e wehe ana ka tukumihi atu ki ngā ringawera mō a rātou mahi tunu kai. Ko tēnei whakatau ki e ki ana ngā mihi nui ki a koutou mō a koutou mahi.
1: E hoa mā, i nā te ora o te tangata.
0: Kia kaha te kōrero.
3: Tautoko FM.
4: E mihi atu ki a koutou katoa, e whakarara mai atu ki te reo takiwā o Tautoko FM.

0: nui rawa, ngā mihi kia koutou katoa, e ako ana I te reo rangatira. Kia koutou ka tahi anō ka timata ki te ako I te reo, koutou ngā whakatupuranga o te reanga kaumātua, koutou ngā mātua, tainoa kia koutou ngā tamariki mokopuna. Tukuna tō reo kia rere, kia rongonui tonu tō tātou reo rangatira.
1: E mihi atu kia koutou katoa, e whakarana mai atu ki te reo takiwā o Taitiko FM.